Banteos, banteos di kabingkin, ligas katao speech li kana Maria Bolom, arana, arancho concito, chkasi kampe ag bich sa li bich takla, kengas katao. Nabanan na kay Ketsinum takanak sa itchol, chiro likutan ay banteos di kabingkin, banteos na kagos kulep, salus kong kapalip. Gas katao speech, gas katao speech la kana kawa. Kwa Santiago makakikin jokin sikwan marahon tapunin kaya humpachik o ipenin kwan yung china sikakwan matos si kamingin chan kung lakuk chik mano kulak sali wakip konan relik ala kabiak lechin na bichin 5 con 49 minutos 11 serán las 6.

Nimle seich olehil chokere la esh dina beh, yukwa beh salilok lahkutan ayin sábado kung suchik na kamatani sa arokrok le kana katyukwa Dios. Shbeh ben lish si balkaya hunchik le katyuam, si balkaya hunchik le kakutan. Seich olehil chokere la esh dina beh, rik inep dera lalek ahol, na kung suchik shkamatani rukberokrok le kana katyukwa Dios. Kwanta li hun kapal lito kay tiyochich inakwaklik, tiyochich ah, kwanta kwita li hun kapal lito kumaki. Kwanta kwita na li hun kapal, lish naksa shcholi kakwa Dios shinatihok, harkwa nakshmata ni hun chiklilok lahonal. Hukam bisalilok lahonal ayinish nabih tiyukwa bih, nukowlak hun suchik sa li hun kapal, chishkutpal li say li kachosh, bensh bensh, chishtaw palakwish say sa li chol, laesh di nabih tiyukwa bih.

la ex di la ca golpes chuli lo la cutan caen na ca eri nom tan sa sa lech ol joaquin la ex li na ber sa le cutan kil sa ech le hil chuqere li na culti caman le na bejiom sa le jojo chon caban sa ech cabe de la le jol nu tro cana ki na la ex di la ca golpes che culti ca eb li na ber na to cabe na to juan ke distuam ma to garante che te cus la man na ma ca ech che ju to garante na rajo li cachol to garante na chota li cachol ha banani ca ca ki sa le cutan caen che chuli li ta ba shar che na te cachol li chabe na be ko akirin kan gis kam li khabe shira min kidin atin ni khakwa dios o kana cheke sai sho le na na to kwanke kabe li rokru o tin ka akiri kin an sho kana kan ki ke ban chabe sai sho li na be kana santa maria tuli po i mayo na ka kultikalis na be hio maki sas ben chi shoni li ralash ka hol kana halina kultika cheru ut sai sho le khil chokere la esli na be

0: akal kial bi wi eb lialal kahol beh selehun kapal neke pa ba neke abin charu eb sholi na beh
1: Juan Saib za chon ke kanal na be na ke bi alal ka khol be ni ke pa ban chiru he o kam be na chi kho kain nim chi kri sai chole khil na kwan sare khun kabal na khon alal ka khol be na pa bi na be ni na be ki na sa o sari chol chi di bale o sta sali railal o sta sali akhilal na sten ke bi ralash khon

takaltial na kokan, ko nakatawro, ko nakilip sa siyam eblikok alakwi. Sishkunili ko nal, eblialal kaholbeh, kakwirik inli na beh kwanke. Sbanak par na kishtaw li sa ilch olekhil, kakwirik inli na beh. Chikokam beh na beh, chikwa beh na beh, likwangat kish chalak ta chipar. Anayin li nakakekwish sa ilich o salilok lakonal ain. Chishtihok, chirish lera lalik ahol, utlayish lialal kaholbeh sa kristyan. Chotihok, chirishep li na beh, renak sa hun kutanakwi. Terechani lisailal ho jechim ilqesh ban liqaqwa ushbench ben liqana Santa Maria lita ochbenin qrep chishbanun kil lishna behiom chisalish khun khun chikabal

0: utang ka kwakis kwakar kimbelet FM nakatros beni sa lahong kabal bangyo sa kredi kakwadiyo ayos ketong raklasul taa kamama kisaan toko sa keru kyal mukule sa chikerib banda ku sham maka chikekwa eruka ero chot rashkech ol chibichang Sheshkana sa nebail, rahlal ne kerah barte shak na kohla ke chol. Na balep le komon akshkohe, wan she kamsi. Utla esh, hink arah ne kerah shkanam angil le na ah bark ay na keshkwi. Shakal rah shakruwe rilbale ramingil, habanang ata takahale, halang halang le takaush, mukunakakete retal, nakwampe rahlak echalere.
1: Ishka komon, kakakliku, chire kamakap ut kaje. Eska mama kishaan, sakal shakrus ul shkajesh kapanu, kakolake prish le ketom. Hun kaush nashnum siere, radio utankah kwakibsh kwakal rikimbelep FM.